ba rashin wayo bane gyara arziki ne da hannukan san girma kira da hannun maganin na kirwa da hannukan zuwa da maza hannun dama maganin makalama sannan alhaji mai wadana alhaji sani Allah ya sa ka gada ba.

kona uwa shushaga kashaeki indoga sinza ngakona yati kufame na jena lo sale selibo swazinyoni wati kufame na jena lo sale selibo swazinyoni uwa shushaga kashaeki indoga sinza ngakona uwa shushaga kashaeki umdaga sinza ngakona